0: tikisi ani dolele de kati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto ewuno devyo eti do ehwe amaton so ba gomi apanto jita minister ti pono la mesenyo ugbo yokoso ajato to megbo mo ko loti amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo doko loti amaton so yi loti wi atonton mo one pro nene vio ai konjiti gogo wi wa si nene botano we i agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato to megbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajawu mei dashi agbalelote enyi minister ti pono na mesenyu gbo kodo ya kamichu
1: togo zamo sobolu wino baliye botugo ya ganda yure on botugo don minister wei jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padeng ko ne tamang gan kalu ko botugo don yige yo ne bihi u zamazi baga jo dugo holin den da ti tene bete ge sobolu wino baliye botugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo barang gadana pakale eya ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo role pagajelo tagesia tikiwa nalwat dalole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no posisurudo

0: bimi bubalomo na bimi nalomo waye wari nta omo ani nka loju fosi loju ati ti o chu mesan odun ibe awala koyi na bi ko bulangba bebe le lo tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na tona la ba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni nka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mbe wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke di po tu en po en ko be tin ni joba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ima ku o mi ro ni ajiwe ma o
1: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana re ki kunan puto, agbe me nya onu, vevye toa, po megbe non onuti.
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yawla siya yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado, tibili ki ninyo ne, mi pwan poso po mebe nyanti, mi pwan poso awedo mebe enya ulo nti. Nkewe kama. Me bi tok bo en won ti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udwe vi hado lao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la ku vido me. E dobe nyawo. Ba kudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sro. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbe nono. Na miyabe. Mkogbe dede.
3: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
4: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
3: Merci, maman. Au revoir.
4: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

Togo sama bile ni botugo donglu bono no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga ko jonne botugo donglu bono yo yo ge o ne bi hiu sama dene zizi bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye gwe yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le Pedeu sobola ele hongde galidale bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor ginum bunize pulukun botugo donyo tomdune minisi wi ojonne to noda la fidu meyo yo damno noni inisuru yale basusurudu

togo zama sobol wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zama zizi paga jo du go holin den da ti tene pete ge sobol wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalo le tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdone minis wei jon tonu dala fi do meyo ni nisuria padamno no posisu rodo.

0: Tikeshiani dolele de kati amu eisonaba nene dolele eleno mishami ibe vieto euno devirwe tido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chikpono na mesenyo ugbo diokoso ajato tumegbo mokwe lochi amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo loko lochi amaton soyi lochi wiatonton mo one blo nene vio ayi konjiti gogo we washi nene bo tano we I agbe sokwe onomi agbe mle nene dolele gbo obiokoso ajato tumegbo mo one dra uho hongo juo hongko ken amloko mudo chime yi chikele nyoto ajawu mei dashi agbale lote eni minister chikono na mesenu wabokono kikamishu
1: msubana afalapanyi loto gubunu metil ocha jogu lotoa kitigu loto ble gubunu nge kranyi chule di itungo medu nganyoro kitigu loto gubunu nge kanyi pa degi mbo asabibere chonsoni mbi mbunu mamotofu nsindume de achicha ganugu lotoa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabinile ndinunku igbaliku melayi mbiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni melayi ganunga igbala iyerwa melayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni melayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fawla febal di otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang di itungwa mamata dun fanyi mesubana Masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu songo soma ga kajango sorwa fak balimbi fechuge alobo e chatema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo alotwa anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl ani ilol maso gole mabunu me bal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na
2: farfa avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

0: subana a farafani loto gugunu metel ocha joglo to ke diglo to ble gugunu ge krani tole de itumo medunga nyoro e diglo to gugunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbuno mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso kabinle ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma katajangwa soro esiga balde fa malayi ganinga igbala iyero malayi ganinga igbala gikpara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga katajangwa soro roa ganinga mbie malayi ganinga igbala subana ganinga igbala giyero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fa kresangba fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma kakajangwa sorwa fa kpalimbi fe tube alobo e chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bal nsimo wala ba barwa wona tangi ajaba na farfa
1: avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.